0: Eshe nasoke kuloma lo jwaqa la. Kala la chaya ngale South Coast le phezulu ku Mr. Kenderton. Hayi mina ngifica la ePontin lam la eTonuti. Hayi nhle nenkalakatha la uMadikizela ikhehla lam madoda.
1: Kodwa izibuka ke ngimkhumbulile namhlanje.
0: Thezibuka ngizifuna. Kodwa ke fangiphinde ezase Maranhill bengisazoba checker nje ukuthi ngifice eTorhoni mina hayi. Ngithi nje Alpha inda Oscar baba.

ngimonitor imfica ngikhona la emagwabeni la ngasebush. Hayi, awuze kumnandi kakhulu, uqhubeka njalo nje uyidlale, silalele wena nje kwaze kulamlele lo hora lento. Dankho.